0: Ég mihi atu I kia kaitai katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākia.
2: Pōwhiri mō ngā whānau hau. Ka heke mai te ua I ngā māturuturu roimata o Ranginui e tūake rā. Ki Papatuanuku e takoto iho nei, ka rere mai ngā awa iti he hoa mai I te pō. He tohu o te ora. Puna waitia te heke ngā manuhiri ki te whare o Tumona. Ka hakataha a manuhiri ki raro o te parana, he awaroa, ka hikoi tonu he tohu o te ora. Ka hikaka, ka rongo I te wairua, he taonga e tatū ki rungi te kaupapa o te aho matua, e karangahia nei. Ko ngā kāwai haka heke I tau mai, ngā karangatanga o roto, ko Ngāti Kahu ngai takoto o te aupauri, Ngāti Kahu te rarawa, he waka utungarau. Ko te mākere mai o tono whāriki I te ua, mai runga ki raro, ka nui te māku, he tohu o te aroha. E rua ngā reo karanga o Raihera rāua ko Terry Ann, I whiriwhiri I Wainganui I a rāua, puta atu ki ngā manuhiri, kia tū honohono ai tātou katoa, haere mai ngaru nui, ngaru roa, ngaru paiwhenua.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākia.

fa, me wanna to pua. Hoyara, kuta waka tai nui ki uta. Ha puta konga ibi maha. Ha ora, honga tia pakura e. Hai ngā uri a pakura, hoki mai ki te whanua.

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.